0: Ah, mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ati lati gbo mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbo mi. Ah, thank God is another Friday. A ku popo sisi ti 77 ana. A si ku festival ati gbogbo awon first born. Ah, Sunday ni climax ye. Sunday ni pade yan yo feju keke. Te ba n gbo nkan feju keke. Ah, yo fona soju njo Sunday. And mo so nkan kan lana mo bo a best speaker re fun yin. Mo ri osu marisa ni ona meji. Mi ru eleyi to je pe ko kon mo. And ti we ba ti ri be mi ni de na penu mi si ni waste time gbogbo le ni bo le tin gbo mi eyan omo Olorun ka ka kiri agba laye e ku ojumo o bo la se fe dupe bayi o in ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba pelu gbogbo nti baba mi arugo ojo danwo lana gbe se ope mi po mi o le san tan se ran ti gbosu testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo o sibe sibe eje nse won ti mo le se baba lanu mi e ma se o baba gbogbo eyan mo lo e wa do bale wa kunle eje dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori facebook lana na 77 festival of the first born mo n bo laaro yi bo go se nje ti olohun ki n to bo si ba n yi ka o to e ba n yi ka o si fun ha bo la ba se se o olohun amo o pe si n gbon mi o pe n se mi mo ri osu mare ni osodi mo ri osu mare n wema mo wa bere oluwa kini tu me eleyi oluwa ni iko mi mo ran o lo si osodi nitori awon eniyan 1000 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki n se lowo mo n bo gbogbo ni e ba mi ki e ba nki e ba nge ba ndupe lowo e kini ki n so na sa e kan ba n so pe jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba o se jesu o se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe dupe adupe pe okun ogo ni fun o jesu Jesu Oluwa wa eyin ayan be fun ti baba mi arugo ojo denwo 77 ana e dide nle e jajo ki haleluya nla mejo si a si si ogo marun mommy e dide daddy e dide bo ke to se nkan kan e gbe ese meta si waju ateyin te 177 ateyin ti e ni anfani ati wa ninu osu yi ni wa gbare mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu eyi ni lekun o si fun o o da mo mo gbese kan lo si waju wa sori re gbe keji wa sori re gbe keta wa sori re gbe kerin wa sori re gbe karun wa sori re gbe kefa wa sori re gbe keje wa sori re gbe ese lekejo loruko jesu wa sori re nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi nle je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi nle olorun je nle won ba pada in Jesus name now be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to denwo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo po tun se bebe e wo awon testimony bo se se wele wele in ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti n ba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing ti mo fun yin lana e gbe wa sori facebook enikan ni ti mo nile ni o yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo woli odekun ni o ti ku oleko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologo ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni si mo bo the same osumare na mo ri nwema ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon ti nbe lo sodi ki le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony yan 1000 ko tun jade lati be so mo npada bo eje nse bayi o ka to jiju ope eje npe eni ki won pastor iko ba njuwe bi ti mo nbo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo jalisco field leyin osodi solo local government god bless you

0: so mu ko lu mu ke se njiju ope enikan ni eyin osa mojo ope lo eh iwo nu ni mojo ope lo laipe yi pelu majemu olodun ni mo fi nso eyin na ewo bo ni kin ni nso se leyin nisin osu mare sare yo si mi oni nkan bayi ni ko se fun awon eyan ni anointing oil eh bi n ba wo bo mi 77 ba wa bi n bi oba se mu dani ti n fi kan awon eyan oni lo se so ji nbe ki n lo 2 hour be lo se ni ka tun se njo sunday ni wema and iyo je isin tu sile han han eyan yin na tun wo run yin bayi engineer e wo nte ni so bo ni se ni mo dupe dupe ki n fe dupe pa
1: hallelujah oruko temi ni Kazim Oluwabunmi mo je omo ojo olorun jiji lori afefe ni 2022 ben sir so en oko mi so fun mi pe ohun ni di omo
0: won lawon ni di
1: omo omo so ba to wa mo a lo a ma jon ni kini
0: e mo ni kini oye wa se lo to
2: ben sir
0: e ma jon ni kini
1: so ko si n to ma domo
0: o se ti ma domo gbogbo kini yen ke domo
1: won a lo se scan so gba ti won de scan won wa so fun pe mo ni PID disease
0: won le ni PID disease
1: e ni pe so ko le domo mi le loyun for now pe but ti ba won wa sha ko awon ogun fun mi pe ki lo take awon ogun yen so mo sha take awon ogun yen osise mo tun lo si awon alagbo agun yen osise so ni 2023 ya komi ma so fun mi pe ka ma gbo program yen so mo so fun ya komi pe mi o like ma gbo program kin
0: ori radio
1: you rot poju because I was born and brought up in deeper life pe so mi won fi yen ko mi won sha ma to ba ti di oruba won ma pe boya e gbo kini kan ma yin mu ma pa phone so ngba to wa di march a wa lo sodo won a lo ki won by the be ba won ko bi won te wa ba mi soro won fa be lowo komi pe show ni data o wa ni ya wo sori Facebook e ba mi wa odekunle epa France ba ba mi mo sha won pe ki lo fe se ki so ki to charge ba won ti ra sweet time yen se program kan eyin ati mama eni ko ko sweet meji dani be ni so won sha ko sweet fun mi lowo mo sha won pe kinu se ya so ngba ti oko mi ma ti o ma ri o wa ri pe wa online so mo wa ri pe eyin ati mama be joko mama rerin papa iru awon program ba mi o
0: like iwo awon eleyi ti won bo yi ke
1: mo sa n so sinu mi pe awon eleyi love in tokyo kini ko ke
0: love in tokyo love in ke
1: so ngba ti on sha ma hand program mo ti ri pe won tin last week kan ka wa to ka to join so ma awa ni pe ke to sere ofe pe mama ni kokoko gbadura so buti mama se kokoko gbadura mama wa so pe o ni ara biru kan to n wo awon nipe o de need omo nge but ba won se ngbadura yin pe ko se ami o fe oko ni osu iwa loyun
0: sei makaya dalia o fe oko wa loyun o leni kan tin wo sister atoko won bi o se wa nu love in tokyo and love in abi ga won na mo so ohun wo mi bo sami wa gba ka re wa bi omo oyun lo pe 1 september
1: so ba e sha with mama she soro yen mi sha mi oko mi
0: eh sha mi
1: sha mi oko mi sha paro a mi mi so oko mo wo ngba ti eyin na ma tu the same thing e tu so e tu repeat oro yen mo sha wa se ngba ti ya oko mi wa wo mi bi pe boya mi ni mo ni problem won tin poju sim la
0: won wo pe omo ya bo le mi yesu
1: mo sha wa se a mi mo sha se a mi yen buti oko mi mo mi wa ni pe ani lo le ni ale ojo yen so ngba ti o wa di ale ojo yen ma to ko mi wa meet
0: lale ojo na aya evo me five bo ba wo bo ba dele loni 77 eyan mo se nkan
1: so emi ati e wa meet ngba temi ati e wa meet bo e wa di like 2 weeks mo expect menstruation mi ri menstruation
0: eh ri menstruation
1: mo ma ni cramping gogo mind mi pe boya o adjust date bo e wa na mo kekere kan ni omo yen like 7 years bo e wa ba mi ni wa ni aunty a e ti loyun mwana kini wo mo ton pe ni oyun o wa ni e pe awon doctor n lo so fun un pe ko n wa so fun pe mo ti ni oyun won a sha won gba te ma to ko mi wa n lo mo so fun ko mi pa wo mo yo so fun pe mo ti loyun yen ba ni to ba ti dojo omode ka lo se test.
0: So quick.
1: Manja, be sure most result ti won fun mi ni kokko be sha. O wa ninu pa ma se test. Bo e dojo Monday. Bo sha tele o wa tele mi lo ba e lo se test ni. Bo e je positive.
0: O doyun. Haish.
1: Bi no ko mi se dun niyan. O sha inu e dugan ojo ikedere mo nlo si class. So inu e wa dugan. De se pe o wa lo le, o wa lo se favorite food mi.
0: Won lo ba yin se onje. Tawa lo ni love in Tokyo. Love. Ibi ti be pe sire.
1: O lo se favorite food mi wa gba fun mi ni school. So ngba ti mo sha, mo nu mi sha du sha, ngba ti mo wa dele, mo so fun pe oyun ele mi ma se ni.
0: Eh? E se.
1: Mo ani ma se ni. O wa ni kilo de. Mo ani pe kila ti achieve. I ti achieve anything. Npe mi ti ni shop mi ti se nkankan. O wa ni pe Olorun ojiji to se sibe, Olorun ojiji so pe ko won se pe leyo won ma file. Won wa sha basic condition. Npe to ba ti mo ko ma fun yin sile o. Won ma gum lo si registry. Ma se engagement ma se money won sha ka o wa ni agba Olorun ojiji ka so be won pa Olorun ojiji yen inu won bi mi
0: inu bi yin
1: money ah se Olorun ojiji lo fun mi ni
0: oyun ni
1: kini mo sha change e fun pe eleyi se ma se o wa sare pe mommy e o wa so fun mi pe ah Olorun ojiji ti se o kini ko kini ko ya sare bo mommy sha wa sare de inu mommy e sha du sha wa ni se nkan ti mo fe ni yen won ni nkan ti mo fe ni cause story need ile won gbogbo iran won mo ko seni to se wedding ri ni dile temi na kedere gbogbo awon to se wedding but they didn't have happy home.
0: Ah no way lola testimony them boy iti won o se ri le yin fi gbogbo agbara si ami wa break record ori e lati bere in Jesus name. Sit down mi o be soro pupo loni ka le tete ku.
1: So put mommy she wa so pe se nkan ti mo fe ni mo ani nkan ti mo fe ni mommy wa ni ah pe agbara Olorun pa pe Olorun mommy na won like Olorun jiji gan won sha na won sha baba mi o je joju team. So our choose date pe June 26 am a se introduction. So ngba ta sha se introduction o wa ni pe a se introduction ni 26 o wa ni pe ka mu July 29 fun kini oko mi wa ni rara se pe following week
0: let's see registry.
1: Oko lohun fe se registry, lohun fe se engagement, lohun fe lo si church wedding. Emi wa so pe so lowo ni. O lowo, o n so pe o fe se gbogbo e so mo aduru nkan to sa ma tenmu agbara Olorun ojiji ka se adabi ti Olorun e pa France o ba si lori teni.
0: Hey! E fun mi 5. Ah! Gbogbo eyan omo lo e wo testimony bi se nse wele wele. E je mti e foro le ki mo foro le soro. Ani mo mo ri nkankan. Osumare mo nwo yi mo ro sumare ni osodi iru first time iru e akoko oru e laye mi mo ri osumare nwe ma anti n ba ti ri osumare nti emi oluwa n so fun mi ni pe ohun duo de wa nbe o lohun duo de awon kan ta won na mo so testimony ba won yan se so testimony olufe to ba n gbo mi loni ojo jimo loyin e mura o mo pe baba yen eni ki won juwe eje ni won juwe bi ti mo bo ni osodi laarin 2 hours iyen ni ola Saturday ago meje si ago mesan abo o ti to. In fact ti ba so won lohun olufe a sese pari 77 in fact 77 sese n ko gba nle the same anointing yen na lagbe wo Sunday ni festival of the firstborn. Gbogbo eyin teenager, gbogbo eyin youth for Jesus. Gege bi as a so is going to be deliverance galore. And gbogbo awon akobi omo lagbo wole. Awon ti o ba si nbe, awon kokon to ni anointing won yi. Be ni ni osodi ma gba anointing won yi dani. O ni ya awon ti emi Oluwa ni ki nfun. O ni ipile fun ise iyanu. Fun awon eyan 1000 ni gbogbo agbegbe osodi. And 1000 le je 10000 le je 20 orisirisi ohun ona re nikan mo gbogbo eni to foke ni igba meje to se ami mo so ninu majemu Olorun pe ilekun ti o si fun awon molebi yin ri ilekun ti o si fun awon asiwaju e loruko Jesu ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si fun o ko si in the name of Jesus e kigbe ilekun mi a si mo n lori Facebook. Ejuwe
2: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government. God bless you.
1: O sha so be fun mi sha. Mo ba give mo gba. So ngba ton ma di July. Mo me wa se pe ka wa si 77. O wa bo si date birthday mama. So ba e wa de ibi ben. Mo e wa ra awon eru to po. Mo a so fun ehun egbon e tele wa, egbon obirin kan tele wa. So mo a so fun yin pe ah eh a fi bi ibi team camp. Pe sha dura yan ma gba nbi bayi sha. Mommy e sha so pe kin fi oko kan ki fi ma gbadura bi nkokon be sha ngba ta wa setan o wa ni ka yipo mi wa te fe stress ara mi because mo ti ro pe adura mi o le gba mo so fun pe e meta ni ma yipo won ni ka lo fun 7 won mi ni strength 7 pe e meta ni so ngba ta wa yipo mo an so sinu mi pe ah olorun jiji won ni wo lo fun mi loyun o to ba je lo to iwo lo fun mi loyun wedding yi je ko bo si rorun to ba de je pe wedding marriage ma ti bobo yi koni wa okay ki oyin yen jabo leni oyin yen jabo pe ki oni kaluku te ma lo ni lo titi so mo sha yi won yi pe yen fun 3 times o de ma ni ori kan to ma fo mi ni every month ori yen to ba tin fo mi bayi to ba ti lo 1 month ori yen ni stop
0: 1 month
1: be lori yen o ma fo mi gan ese pe man ti ba fe sun gba nbe ma gbe pillow sori ma kawo sori gan so ba ye wan yipo yen o mi nsan ni
0: eyin be
1: titi so kon mo wa ni pe kin ojo yen ori yen fo mi okon mo wa ni kin fo ori yen kin fo mi yen fo ori mi won a sha fi ori mi yen fo ori mi so ka to dele yen lo ori yen lo ati esi na mi ri e
0: eh ri mo esi ni ri mo lai lai
1: so ngba ti ngba ta wa sha dele bo e wa di like 1 week, 2 weeks, me anything. E fun aloro lo lojo yin. Me anything. O wa di like a week to our wedding. Won sha pa ororo ti won ti e fun mi yi je en te lo. Mo si mi ma n gbo Olorun jiji yen but won ko bi ara si. Prayer yen gan lokan olokan ma gbo to ba ti di testimony on my court. Tori won ma ni awon fe pe won ma n paro abi nkokon be n sha.
0: Se gbo won la awon eyan ti scam jun ke se jo won.
1: So ma so. So o wa ni ojo Monday week wedding mi yen. I ti ra anything awa ta fe se wedding I ti ra aso I ti ni drink I ti anything boy wa ti on Monday I wa be testimony yan kan pe eni so pe ohun ri alert 2 million ah months of mom si mi pe ah se eni yi to ri to se gini se olorun ojiji yan ori pe mo wa si 77 lojo yen pe se ko ori pe mo ni dowo fun wedding yan abi nkokon be sa mom si mo so pe se wo je ara wo ni pe o wa njo ni mu ni
0: o wa janu ni
1: won to ba te jo wa njonu je ba njonu ma yen ri pe mo wa si church o de ri pe mo ni di owo ojo mu sa binu mo ko cut radio ni pa won with you this how many days it have mu sa binu mo cut kini won so wa so pe kemi na so owo to ni o ma san yon
0: won ni ke san ko be na
1: money mi ni san kankan ngbe ti ma anjonu ma yan ba ti ri pe mo wa si 77 to ba ti le se ko ti mo fe mi ni so anything mo si mi o sha so kankan mo e wa lo we lojo yen mo a fi ororo yen para
0: elo oil e bi para
1: mo a fi para so mo ni ma so fun mo si pe ah mo fe stroll lo mo ti dan wo won understand ko ti mo mean mo ni mo ti dan wo mo sha lo mo sha stroll kiri mo sha mo an pada bo bu ti mo kan se wa ri mi ni ore anti mo ko ni ah bu mi won bi bayi na mo a ki won wa ni ah bawo lo se ma se wedding to ni je ki mo ko fe se wedding npe egbon egan so fun mi o mo over mo gbo
0: okan wu gbo ni
1: e mo gbo ton pe yan kan lori phone pa bi won fe se wedding pe ko de so lowo un kokan be sa o wa mo wa na pe ah pariwo pe just meeting o wa ni ah bayi mama so ni eyan mo si e pariwo te ma lo mu hall mo wa ninu pe mo mu o wa ni ki ma ori pe won volunteer one packs of drinks fun mi 150 packs of
0: 150 carton
1: any of drinks ah money ah won de anti mi de ma soro woman yen pe o lawun so ma ga mo so sinu mi pa won ti so pe lawun so kini mo fe mi le jele yin bo sha e so bo sha ni mo ti gbo pa o se o wa ni ohun tu volunteer 50 packs of what bottle water mo ni mo ti gbo pa ko se pe but mi need to amount yen o wa n to ati ba ni dp ota ki je ki mo mo wa ni pe mi ni to amount e pe just a small thing o wa n to ba ti di ola pe ki n pe o mo ni mo ti gbo bo ede mo e sha idele mi san kokon mo ede o idojo keji yen bo e pe mi e pa iwo mo e gan fun ni pe se bi mo ni ko pe mi kini kan mo na pe ko ma binu pe o nkan ti mo ro o po nkan kan wa ni ki lo senu gate pe won tin kan gate o pe gbogbo drink yen ati table water to wa lenu gate ki n ko wole ah won o pe se eniyin mo mo ni so mo e wa jade mo ti ri pe won ti ja gbogbo e sile ati table water ati drink mo ko sare wole mo ko pupa mi need to eleyi o sa ni o nko fun mi ni inu mi dun wa mi tinu tinu mo ko sa tu sare wole mo lo wo eni e mo ko mo ro ro
0: e to lo we mi
1: mo ko tu mo ro ro mo tu bi jara niyan so mo tu je mo ro mo tu stro jade ngba ti ma pa ngba ti ma wole pada mo ko ri egbon anti mi oko e bo yen se wa wa ni o wa ni ah pe si no sese n ri pe mu wedding lo lowo pe cake wo ni mo fe mo na pe mo ti send cake to the caterer anti mi mo ni mo ti send sample cake si anti mi won ni gbogbo materials everything ni pe 150,000 naira ni pe mo de ni 150,000 naira o wa ni se lo to mo bo ye pa anti mi ni pe ko fi bills yen lori bo se isoju mi ba o de se transfer 150,000 naira so
0: o tun se 150
1: o se 150 o wa ni kini mo tu fe mo ni pe for now I'm okay ah mo ko sare poko mi mo pe kin wole pe kin poko mi gba hello bye bye bye ma ni ko tun sele pe bo na mo ni ke kin pe lo na ba pe mi pe won ti ba mi order aso ati bata ati bag everything
0: yo ko yi na
1: be ni n pe mo na ni bo lo ti lowo na olorun jiji ti se mo na ah olorun jiji se abi mo ti topa olorun jiji yen si je back to back o n pe mo sa so fun pe nkan bye bye bye bye lo sele o wa na se lo to mo ko tun se wole lelekeji niyan mo tun well again mo tun mo roro mo fi para
0: e tun lo we
1: mo tun mo roro mo tun fi para mo e wa pe egbon mi okunrin tori yen wa oke die mo e wa pe ni pa bada mi wiki
0: wedding o
1: mi leleyo gbogbo yen esan kokan si okini kokini ko olohun ti pe eni to ma dana n pe kokpe ko fi little amount si ni pe won ti send owo ah be ni e de so fun mi ah oda bi olorun ji tin sise mo ko so fun momsi pe momsi mi ororo yi o n sise o ese won ma only one problem ese so mo yo so fun pe eyin na e lo ororo yen sese o wa loke mo ani ka won na lo we ni ba won na se lo won sa mu ororo yen won fi pa ese laaro won fi pa ese lale bo irojo keji ni won te so fun mi won ko da won da ororo yen o wa ku kekere mana o le se ma daro won nitori ti ba lo ko si bi ta ma ti ma ri ororo ba mo ka sa ni pe ojo wedding everything wa set a se wedding
0: e se wedding
1: aye gba orun mo so ba e wa se wedding yen won mo ti wa register fun antinata won lo si antinata lo join o wa so fun mi pe omo mi ti tobi ju
0: won lo omo yin tobi
1: e won ni omo mi ti tobi ju pe omo mi tobi placenta ina ti tobi ju n pe ma n pe bi mo se n lo yi
0: operation
1: mani operation time yen le wa so pe camp wa pe won ma se kini won so fun ko mi pe ko je n lo the remaining weeks ko je n lo si camp pe ko je n lo si 77 won wa ni ba won ma se cope to won ni si nbe mo sa ni pe ko won sa fun mi ni 15,000 naira pe ma cope o wa fun mi ni owo yen mo ka ni mo n bo ni Jesus City lola mo alala le ni pe mo ri awon angels to duro si enu gate ni ami niko lo nse
0: kila won angel yen se
1: ami
0: ah na we ere le lo mi mo se ba nse n church awon angel ti n sami si gbogbo n te ba fe eyan angel yen mo fi soju se lori baba yi mo fi soju se lori mama yi gbogbo n ti won bere loni oya ba nse mu wa sit down won ta siri kan ninu asiri olorun ojiji ani se ti e sa ti bi omo yin eja
1: so ngba ti mo sa bi omo e laye ota lafia
0: fun ra yin lai se pe se operation
1: lai se operation kokan lai si ro
0: omo pada kere
1: o pada
0: o si jade latoju ara
1: fun rara mi fun rara mi
0: ah ah be ba fi sister ile na wo e ita yo re yo dun ilu wo le fe lo ah ewo nkan bi se nlo o eda eje nfile eje mo lo sori Facebook gbogbo eyin te nbo lori Facebook e pade mi nisin 6:30 eyin te nbo lori YouTube TikTok Odekunle Epaphras ibe le ti pade woli Odekunle Epaphras gbogbo eyin ara osodi e ku amojuba mi ago meje ni ola ni lagbare ni to laye ato
2: gbogbo eyin te wa losodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mushin gbogbo eyin te nbo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe nlo Jalisco field leyin osodi solo local government God bless you
0: eje nse bayi eyin omo olohun eyin wo le ni ida mewa tabi akan si ore abo fe oye oni lo sese ore ma jemu ti e na wo na fe san anfani alailegbe kan tun lele elu account number yi 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade fun gbogbo eni to ba se po fe san ore oni akanse fi nkan kan le ka tun fi se ka tun fowo e polowo e to wa daju ese bibeli ta fe ka loni opo iwe Ezra chapter 7 titi wo chapter 10 Ezra ke se Esther Ezra chapter 7 titi wo 10 gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle Juname kapa aladasha mo so tele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin